0: 이런 아카시원이 지루스마다 프로니스님이니 콜베르토와하 아리스마 층하나시망나 문급본 프로그램 고라버스카나 문급본 프로그램 원하시망 안승리 성탄탕어 동급바 부릉부릉 랑 맛부릉랑 도우마트랑 아로 우급바트와 정의근한급바랑 고르뽕나랑아니금은 아간탈라토나니코 그나스토나문긴
1: Guru Dangi Pangaparang Uni Nadi Bakdal Gupa Matpun Rang Kosan Yano Ma Chapcha Ndi Ba Chon Chon Gupa Ntra Kija Gupa Chuon Gukrang Ba Nda Gupa Rang Kupa Chapa Una Agri Ba Anchini Burma Naman Gupa Burung Ni Nam Nam Gupa San Bol Rang Phul Rang Kupa Agan Gien Warang Plakan Burma Dangi Pangaparang Una Burungu janggi thanggappa, jee matpurungpa jee ma'nal bhushtubung china, warang anchungna kanchapa. Kanchatani gaman sanba, anchungna pakkapari gappa, mukkapapa warang ko bakkaha. Jee khai, burungi sambo rang ko, rattungungi, sambo rang anchungna namgutpa, thalgappa balwa, bauksijin, jee kon anchung janggi thanggina tupet rangsita, mukho na, aro, Rung thal gupa, chirin rang ko bil siya na jol jol thangi rakhi, an ching na chi chak hal na tak chak ani ko na. Uwasan uwa yi cha, chun chun gupa, vija rang ba, uwan da gupa dol ni ju ong rang, polinisun ko ngat na tak chaka. Polinisun ni otuara, vija rang ni ba, uwan da gupa ju ong rang ni, bival gisao na bol bol we ngadab ni. Nangkapa biti ko nangat na takchapani kon polinisun ume unga. Gangu mi si aro wandakaparang jelo de mandina nangja. Warang kora bingulok rang chupurang chao kumiyata aro ndakke mandina takchapani ko unga. Duo matrang ba anchingi mi mi si ko chae nustu kagupa chungrang ko ba wandakapa mi si kupani do rang ho chae bala. Ndaki anchungna bakchapani ko ona. Matpurung rang ko niyato de, ndaki agana genchung. Matam matpurung rang de, deen ko de anchung chaar. Jikhai matchok, palpachak, aro gupan rang, uamang ko anchung, rupungi donen ba, jen chalo uamang jelahau de, gupan asung rang chi chalam kana genchung. Uasan ngay gija, uarangara, Bakdalgupa matpumurang ni cha'ani unga. Wamang jelo de bakdalgupa matpumurang altue cha'ani ko mangencang. Bakdalgupa matpumurang altue cha'ani ko maklo de mandina kinigini dungja. Bauroro anceng kenarunga bangbiya agusakni namnamgupa matpumurang gemanging ha aro anceng ni agusakni samborang ba bunanginjo. Ancengara ya agusakwara Saksa sakabun ko pangsa kisa jangan thanginga. Matpung rang dongsrang jahau de, ba sambo rang dongsrang jahau ba ancheng janggi thangna manjawa. Ini gaman ancheng matpung rang aro sambo rang ko rupung na nanga. Beben ancheng mandiara gisip sing bigpa aro chalakhi bigpa unga. Ancheng Nanga ode matpurung rang, sambo rang, plakon, bukang patna ba mangen. Di ba yang dakapa kamrangara, anceng mandini jatna namgani ungjawa. Aro anceng ba, wamang gri de janggitangna manja. Wamang plakan, kasne, anceng ni, semsaki janichi bonanggen, gemanggen, aro gemangahon. Anceng ni agul sakpa po na igno. Tauru rogo men bangna matpung rangko rupangani kam rangko kai nga. Jikai, zoo, park, aruwan dakapa rangko thai nga. Balpakram National Park pa warangani gisa unga. Yan anceng ni garuil so donga. Yan agri ba indiani dungthang bak rango ba ndakapa National Park rang donga. Anceng ba ya kam rango. Sambo rangko kham nangama agri di nigal giza 아우 마뿌랑 코바 소오피 바람담 기자 딱 착하니코 나 맞나

Iyan, Akashvani Chura. Sumoy do prun ni sni kulachi yung oha agarat kaman kata ya sumoy na simang Bollywood Melody programo dang thanang chang Hindi film ni gitrang ko prun ni chat pa jiyo na kna sus ka naman gin skang pa audience film ni git ko knang ching naman gin Wan Hari Haran aro Anuratha Sri Ramni rang pa git ngay nga Toba Toba.

Nao boat film ni git ko knans ka naman gin wan Sunidhi Chauhan aro Vijay Prakash aro Salim Merchant ni rangka pa git ngay nga boat home.

Daro, pesa vashul film ne git kuk na sunaman gen wan shunidi johani rang pa git nga pesa ma vashul.

Yan, agashvani tira. Nasimang dilyan ko watskaga pa hindi aro English ko barangko. Jol jol shilamani ko watskaga pa sabro salalam adok ni English ko barangko bak naswaha. Sumoy do prungni chet minit sotbri waha. Aro yasumoy nasimang pringnam tira program ko kna sunaman gin.

na simang ewel tun sang mani git rongko pna soha, da o na simang na imbal sang mani git rongko utang skagen, git rongalaw nga at sing na aro ni togpa mitra.

na simang embal sang mani gi pyongko khna so ha taw tak tak sani ja manno na simang na mangapun program ko na simang mangapun program ko khnangin.

Na'simang Juliana Marakni gitrangko khnaanga ha Arya gitrang baksa mechikrangni program ko gapmatani somoy bayanon butna ha dawchigni bajyo nga hon Delhi stationoni ko hindi khobro ko khnangken yan Akashvani Tura

nasimang chaseng chakseng sangma ru ni dol ni sonarak matela ni gidrang ko khna sona mana ha aro dao dik dik dao jol jol nasimang chasong dol ni achi gidrang ko khna sona man gen skapo nasimang na gratin song marak ni ringa bagi drang ko kama tanggen gidrang enga bibal ni rpok omet ni chitti aro rasrangen city right ko

Nasimang niya kakar ni rangpa o jania git kukna sona manaha aro dao nasimang na jol jol bini dao laro Shriya Ghoshal ni rangpa gajini film ni git kese muje git ko jol jol ga matanginga.

Nasimang sona mga patra ni Ranggapa gid ambar saria gid kok na sona malaha arobon kami na simang na toshi ni Ranggapa fear film ni gid sa Drangi Satya gid kok kamatang skainga.

Jan Akashvani Tura, somoy dawat kung bajiminit ko lahat yawa ha. Nasima ang gali stationi ko watat kapag hindi aro English ko barang ko knaso naman ha. Aro dawat tamo tarigman program ang ba yanon bot na ha. Ya tamo ting baksa kna tamso ko pa sa kanti ko natelan baksa walnam. Jehin. Jan Akashvani Tura.